24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu pia mega begusi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFM segulai sejalai.